ba ma da ba da ma ba ma ba ga ma ga ma re ga re ga ma ga ma ga ba da ba da ba da ma ma da ba ga re ga re ga ma ga ma ga ba ma da ba da ba ma ba ga ni sa re da ni da da ni da ni da ni ba da ba da ma ba ga ma ga ma re ga re ga ma ga ma ga da ba da ba ma ba ga ma re ga ma da ba da ba ma ba ga ma re ga ma ba da ni ne da sa sa re re re Pama, Gare, Gama, Patada, Pada, Mabagama, Gare, Gama, Patada, Pada, Mabagama, Gare.